Painatuan yep imo ita tsatsak maituan. Hihin hakam sen akalani. Pai pi kasose yang pi hopi te kayang ani kyang put hapi as puma obe ka. Kamata dleni it ita hopi lavae. Putak hapi hopi maatsiat. Putak hapi itam yang pu ita wimi ang as enang hinsak wisina. Pu pai okyo ita mem ita tim. Ka hopi te kayang ka okyo kushin pas. Suyan hi ta au maatsi wisni pang kivana wit ima ita totem. Pu piu ima ita mamat. Pu it hopi hi ta pu piu ang kahinsak wis. Nok. Ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi uma zazayom. Ita tim ita mem uma tua ovi kananahin kina kya kyang. Uma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, uma au putung layin. Umuming asaw hita yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka ovi itam na yan ansa ita hupilabaye ang itam na kalawisa. Pu it hapipiw. Itam soosoyam ak hakam hupisinom it hita itatwi ang nap hinsa kwisa. Pahana nakpam family values. Put hapi itam piw as ovi hush ngui wisni. Pu ak hakam itam put enang hinsa kwisni. Pai nupantua uwanta it itati mo ya mengamta it hapi lewo katsit. Ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang ak hakam hoitan. It hopi hitanit pu it hapi pahanwe wat piw katsit. Pai nuwa pi itam pu pangkalaw wisa. Now itam songka lewo yan wise put ak soso ya mong was yan. Bu yan it happy bill ita. Wuwuk my bill papa ovi kyap ziyan. Is pipu my happy hug ang hita to weevang. Me pa itam panwung ya. Itam ita somoy. Bu ita tahamoy. Natuwa panwung ka na bu my happy. Aw tukay maka ovi yep hakam bu tuwa nutum so amteka. But na aw bu wuwan ma. Kus panek ovi hakimoy ansa au I hihi ta lavai pu ita tewi hapi hakimoy au yu aatotang wano. Pai pi hak zainen pu kau hin wuwango. Pas ason kus hakian wuyok te wuni ve pu pasat hak kus put ang ning wano. Ovi uma kanana hin kinayat uma angke naksu yani. Pai nap haki pai hak halai tingo tisyan hima alungor haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ilkalang mo. Pupiw haki hita tuwing takpay ang tahak piw aw unang tak mo. Nak ovi umaang kay ovi umukati hapi ilkal yani. Paipantik itam hapi wuya wuyep yani. Nak ihupit himuat hapi ak hakam. Papu nagwang kati itam yeswan. Ovi umaang kay ovi umukati ilkal yani. Umasomat yakam yumat yakam tahamat somat kwamat. Uma ovi umu ti mui umu me mui au unang tavi inge Uma tuat pumu hita te tunayan Pai songka tuat hisat wuwi akam tote Sen tuat iu am tote so am tote Tuat put ang wuwaye Sen piu ang ayo nyong akne Pai yasa askwale

0: tülü la ibasay a pek a tükut at kak a ta la vahaye. Hiu, hiu, hiu, hiu.
1: I sao e, quang hoa tai ta, I sao e, I sao e, quang hoa tai ta, quang hoa tai ta. O me pu ya ti, at kia me pu ya ti, quang hoa tai ta, quang hoa tai ta, quang hoa tai ta, quang hoa tai ta. I sao e, I sao e, quang hoa tai ta, quang hoa tai ta. I sao e, I sao e, quang hoa tai ta, quang hoa tai ta. O me pu ya ti, at kia me pu ya ti, quang hoa tai ta, quang hoa tai ta, quang hoa tai ta, quang hoa tai ta.
0: I sao e, I sao e, quang hoa tai ta, quang hoa tai ta. I sao e, I sao e, quang hoa tai ta, quang hoa tai ta. Nữ ca y sao vơ, phải nữ ba y sao vơ tì yô ni kia ngô. Ya sa bo yep ha cam hi ta ho ba lan ta ni.

Na epa ama me panka ne etam hesa ne kana chai ne ha ne iso itaha mo enga mo au te ka etam etam ne kwanga yesmo ama me panka ne pan ama te wa yesvan hakyo ile soi nai ta ha mo au te ka etam kes pesa pasaki ta ha hakta ha imam kasmo nakput ama angayan nen ama kahita ye pakam Nekushita nana mitang alarwan. Itam umay kya kya unayaka. Obi itam umumi yaatata. Imemo itimay awit yaatam. Nepumay kakoyo koy lawa it epel. Ispinip. Ip umay sosok may tzatak may na kya kya una. Hakami akakami umatang. Kanekushita hinsas kya umahongubi yuyangun. Nen uma nekwang katit ak na ikinayan. Pan itam hisat yes mo. Wawak may aw itam tukay mo. Pan nu ni ikaw pekha kami na nepo piti uma. Pan nepo woyo euma kapay. Nepo na ube. Chay ni ikaw nepankak nepo kuibatong. Talabay na katipte. Ni kuibatong. Puna nawak na. Puna skatewik ang painatewibaka. Nayangam na nawak na. Iso haki ikwa auto taptang paihak yep itama uyi takapot kapere onakang as anja nikang hak kribate nenam lumahinta nakay pak yema iso may kwamay enam enang nawak na pak paihak na pisat sosok may sin may amangam piutubing rong ni obi ni panjang wani kapek hakami na nato kribatong anja yep itama may hak denat yaw taka Now, Panka, Naka, Kapere, Naka, Yep, Ham, the Ermisit, Kaneam, San, Yep, Sin, my among them, Yep, Itamam, put Itamam, Tamala, Yanka, my among them, the souls of my among them now, Akanum, his name, Yep, Ham, him, or Lomahin, Takat, Puma, Itamam, Yukuya, Yep, Ham, Itam, Akakam, not put a Yukayan, by Panka, Puma, Ima, put Itam, Puma, Happy, Ima, put Itan, Nakabum, Itamam, Yahat, no answer, the Beckham, put Aw pitu ka ansan pa as ni pu kapas na bu ngani kang pa na ha ka pu na bu kang pa na obi pang ka pa kus pas ansa hisat ita kwam itamami e iti a totam akami hakapi ema itamam ya tota itamam hita maksoni hita hinsat kan na na ansa pa ka ka me pu pitu ka na ye pu pi ema amamam obi tsovauta na obi na amami mata bitata yoma Emma kahita na kusita hinchas ke kaya kang emma na hong binalawan katong ba na kakami wa ekiw yung mantan po yung emma emmer kwam emmer nam po yet paswaha po hapi hinchas ken put emma na tutu na ye tewat ak kakami put ak mungubas yan na e hapi obi paswa emma tewat nana tu na yun ang emma hinak tawatim oi lalawan po maman hita emma nova lalawan kay put emma hupino pat emma te wi bayan putak sa itam pe hongu bi yunga hopine se okat akwa na obe ma etian ka kan ema me ne te wat obe it matap ne ema obe mama heta hopino ba nana te na ye putak te wat ema na yes ni yunga ne obe ema panyang we ka heta na kusita pe obe ema hinchas kene bayan sa ne ema me te wat matap ema ne kan hongu bi yo ka ka mo khatse akakam akau ka ka ema yes Obe na yasa, mami, matam, ta, askwale.